0: Hello, Jawas. Mimanda. Yeah. So talk plenty na miwanda. Mimanda. Yeah. Manda. Manda holy wampla kanda. Kanda. Yeah. Kanda. Kanda blow stick in takwa. Manda like stick in takwa. Para pime mos wampla tanda. Manda. Manda. Manda no good pla manya. Manda. Manda. Mino kandi. Mimanda. Manda. Manda. Manda.
1: Okay. I like the way